0: Okay. Ikigaragara cyo. Nabwo arahagira.
1: Ja Benjamin.
0: Nabwo arahagira.
1: Ari mu nzira. Bari kwiruka.
0: Ariko uko byagenda kose arahagira.
1: Masaha batangiye kambo
0: cyashatu. Ariko yaje ya masaha. Bisaba kubibara neza kirikare.
1: Aza nibaza mu minsi ishize. Buri ubundi. Bamwita Benjamin, bamwita Beni, bamwita nde. Kahe mazina birajya ncanga. Harabo njye numva mfungura ibitangazamakuru bitandukanye numva bari kumwita Benjamin, abandi numva bari kumwita Ben. Ariko amakuru hari nkabona babyemeza, kavuga ko rwose yitwa Mugisha Ben. Uzwi ku izina rya The Ben, bavutse tariki 9 z'ukwezi ubwo nuko ambere Mutarama 1988. Avukira Kampala hano hirya muri Uganda. Muzehe wanjye ni uje uhita Kampala. Kampala hano hirya muri Uganda. Akaba mwene Mbonima na Esther Mbabazi. Ayo ni amakuru rwose azwi. Umuryango we ageze mu Rwanda.
0: Turimo gukora icyo bita background check.
1: Background check. Uraza kutubwira niba ari byo.
0: Yego.
1: Cyangwa ari amakuru mbarirana. Ubu wa kabiri mu muryango w'abana batandatu. Burya. Avuka n'abahungu benshi arimo abo tuzi barimo bitwa ba Green P. Ariko aheruka ejo umuntu aherutse no kuvuga ko umuryango we wagarutse mu Rwanda 97. Aribwo bagaruka nyine ngo batura hitwa harya ni Gikondo. Yavugaga igihe yatangaga miliyoni 2 n'igice na Jimmy mu bagatanga izindi 2 n'igice ngo
0: mu rusengero.
1: Mu rusengero yego. Yavuze ko
0: muri ADPRI. Yehehera.
1: Hari Gikondo
0: mu rutu.
1: Eh na ADPRI.
0: Eh.
1: Hari hirya rwose.
0: Hari hano rero nje nagombaga kujyayo.
1: Eh. Nawe se buryo uruwa hariya?
0: Oya. Tumire bari bampaye. Ako bageze mu gihe cy'amafaranga nasohoka nari mfite. Uruva nageze bagiye gutanga amafaranga.
1: Yego yego.
0: Mitanguma mu modo.
1: Wanga gusohoka.
0: Ubwo Bendi yari kuba yatanze miliyoni njye nkavuga ngo iki?
1: Iyo wiharaza.
0: Avuga ngo ndabave miri. Babari
1: yasha. Ukahita winyara mu isunzu ukavuga uti 30,000 ndabibahaye. Anita Pende inkuru yari kubyuka isohoka.
0: Raka raka.
1: No kuri Kimana.
0: Mbabarira.
1: Inkuru yari kubyuka ivuga iki?
0: Nanjye nago ndumu rezi sindu wejo. Nanjye narabibaza ndavuga ni ndaguma muri imodoka.
1: Uko byagera kose.
0: Sohoka.
1: Wanze gutanga amafaranga yo gufasha urusengero.
0: Oya uko byagenda kose ahubwo naze gutanga amafaranga ngendeye kuyo The Ben yatanze kugira ngo batanseka.
1: Nibyawe nijye muri groupe z'ubukwe.
0: Oya groupe z'ubukwe njyewe nanagwa n'igice cy'atanu.
1: Kandi bayandika bakanivivu.
0: Simu nimwe. Ubuje gukora ubukwe kandi nta n'inyungu njye mbifitemo. Especially nkaje ko naranabukora.
1: Ubwo uravuga ko n'umushuti wawe witwa Clapton utamutwerereye.
0: Indi naramutwerereye
1: usambatwe rya ngahe igihumbi
0: ariko ari mu biceri

0: 10 dollar no bwe ko 10 dollar bisobanura 10 dollars cyangwa amadolari 10 muno we afite aya makabisa kugira ngo gatanu wagende neza ikaze nanone niba rwigifungura radio yawe nitwa Shadow Max ndi kumwe na Sonia Laura
1: ubu rero kubera ko isabukuru yawe yarangiye nta bushobozi na bumwe ufite bwo kudusaba amafaranga kudusaba icyo kunywa oya ye ubwo utabiguhaye nijoro ubu ngubu bya ego rugiye kungurira
0: waretse umuntu
1: warugiye kungurira
0: none uvuze utugambo twiza Aje mukoresha urimi rwanyu neza.
1: Oya ngurira mwana.
0: Nje kugurira utuvuga amagambo mwabagombwe.
1: Eh, akosha do rero afite inshuti nyinshi zishobora kuba zirimo nabakobwa kuko yaje yambaye ngo t-shirt ya gift bamuhaye ku munsi wejo.
0: T-shirt ya gift.
1: Eh, ni gift ya t-shirt. Nonese. Bagwaye t-shirt ya gift.
0: Hari umuntu ari kumpamagaye kandi yanze kunyifuriza isabukuru ndashaka kumubaza. Kubera icyo atanyifurije isabukuru.
1: Ni cyuki?
0: Thank you, Tosh Tosh Ruano. Nasize kuri radio n'ubundi.
2: Ukuriye mitsinge kiwati.
0: Azane sana wachinu.
1: Austini, Austini nange rwose, nange nago nk'inzoga ariko nk'amata. Amata.
0: Kagaze se, kagaze.
1: Austini none se turarisha iki?
0: Turanywa gusa nakurya.
1: Tuze dufate baga kuri uncles cyangwa ragu.
2: Uragera
0: ragu. Ya! Sonia ragu ya imara wenyine.
1: Kabisa kabisa.
2: Sonia.
0: Eh, nkurikije ingano y'igifu.
1: Ase, mamwe mva nzakura gute mwari se nkarya.
0: Osina sana sana imyaka nujuje uziko tungana
2: ungana nande wewe
0: nawe
1: akosti nizere kutagiye kwiburira kabisa
0: eh ngaho tubwire
2: ndacyaru
0: winja eh